0: havo yani kufia kufian hina mafunti wakatula hukali heru funti nkuna nakari usentral tekin kirnesti mpostu Pedro Rafael Bondia. Salama andrin telefone ni?
1: Salama.
0: Nchina mapuran lafu lenye?
1: Ni hana sapu tisaraiva e provincia ampule distritu wa larki.
0: Mwakule le nchina nenyo?
1: Sabado Saraiva.
0: Ilelo va sabado va.
1: Dina lata.
0: Mwere nrema porosene?
1: O e distritu o larti pairo una chaka e provincia ampula.
0: O larti una chaka haripo.
1: Wana mio kasla o kalihere o irepa. Iyo na mwaba no. Sharia ni mitela ihane konti sao. Ni mtela mchiana ni mpweha wapa apawe. Ni hane paratu, ni hane mata, ni seni. Majiare la atala kalai baleani rasana. Uiri wa primero ntako lima, kane matanyo, nkoche paratu ni kane mpanyo. Akina ku, nyoni wa nrima makalelo. Uiri wa lakarisana mpaka ni mkani baba, mahikuwa wata ni mwone. Kamana matela kama kahina matela. Entao ilele la mahiya kwe mwaba ni rapasi. Nina mtila ni hane kakasi ne seni ni kusanti hane kama kusutuwa nyeho. Kupe kimbere la ayorero kanina ikonti sawu na nimu nchila ntule purke atwale matele la. Antuno piwa nyeho ni konti sawu sen kama ukane oja. Purke mantela ntila mwihio apa apa we. Kono ila ntwao papa nyo ala uwe nyo ale. Uwabahani tuyoja nyo. Ya bahe tuyo jamari ya alamunyo anzao kika hiti orera purke matela niro manakati liwe kaunea atwale ya rowanyo wahuja amuzi nyika tena shiki nyikacha nikali heru karakana wira kinder lo tela nkane kondisao primero kaire kondisao segundu nkatela alugudore karakana telo
0: asante no tamala nyuva muafano wanare resha muafano tela ukilati waya rachashana wa mamawe wa papawe mwana mwavano nanlelo mwana ngina kumwanthiana nungya ratho mwana ngina ukwalani
1: kendera ender la nyo othela mo khala no wanyo u ka ro wanyo manyo u thata e gar no wa yer wanyo u mpotu wa yer ana ndi wa wanyo wa bia mwana nyi mpoti muiko
0: asante he no sukurela ne
1: ndo brigado ko sukurela ko brigado yo handu ko tora ngata salama mare salama pio an salama
0: amen
1: ta kunya ta mo fanya salama na namani
0: ka ha fanya ke ana tesi ye
1: mulle kutopa hi porque ka kiwa
0: ah ma futi tumo
1: ah no lo wala uwe lela nyirwa dale la rumbe kono
0: era kacho yo rewo kutwe kota we head
1: ah anu iwa moirwa we to be prepared I kana rowo
0: no leva hi jotene no nava hana puya
1: ah muito obrigado.
0: Oito, seis, cinquenta, cinquenta, oito, oito, oito, oito, cinco, zero, trinta e dois, noventa e oito, trinta. 2:38. Minuto, me louco, miraram? Me tá no, na minha alcatrua, 2 horas. Moni?
2: Alô, Moni?
0: É, Ntina, ah. Mapura andar fulenho?
2: Tati yo filao tati inke, tati yo fliketana Arturi.
0: Karipo.
2: Kine kami, kiwa andre la maavano, arwam kusemana nlese amruhe to watokone vava. Ama arana mwane, arwa tokone wapa pawe. Nari, wapi yankwane yeyo tenge yeyo. Kine wapi la aramira wa mahiku ano, wi, epatere ke, perverso teke mpa, etugule mata, Ela mira entoro tela porque a tukile mata no ora muntra que mai umara que mata hutila pa me mena mpanya moyocha na mpanya mo e por tutu yo mtuma sapao yo tuma maka e kera tu tembe kara kara tielo
0: ngena te uthawa ka pomo ko hani ka hamira vakina ko amava na kina ko achithiana anawova ya tekile ya phanya ke no pa o tekiene mo lu manire ya kale na phanya jang khaila ka he phino va ya phanya ke no pena tekiye e mata ena khanlene
2: ra mo ar ki di da wi a phanya pa o tekiene a phanya mata o le mene anova o ni wara mi te ko sabate
0: ka no vetu
2: ai machi o tela na we mabano ondera wi Paya con rola cantiana, ora le empaye, loro maraca empa data canto tibana. Vante hipatila, ya uni ni yawaka. Droga pa gente ko, amata ndalima.
0: Ai.
2: Ale ni no tela amara ya pa hawa ta ahni wara mteko, amavana na ni wara mteko.
0: No,
2: la aprovechar wi ni no se liwa. Finalmente va a trampa la ral meter va a trampa la vale.
0: Olihia pahi. Asante ni hospital. Ayo. 2:41. Minuto, aro miloko mchesenu wa minuto mocha. Ukati wa 2:00. Radio Msambiki. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Muzina, mapura nlafu lenyo.
3: Kina na kajiliano sawadi.
0: Lepe?
3: Hello?
0: Nchina naya? Nchina naya?
3: Nchina naka Julian Shawali.
0: Amwe Julian Shawali, karibu.
3: Mwaho lama njepi hai, alaka tokoisha mwana unkuma wa mama ya. Maha wote na nate anara sana shika ni kondoze ya nushika. Ayu kahanoru kala ni nupa na etima. Pina hata piha sina mwanandu wote na sina mwani. Sinili okali jira sawu yenda maho kwa ana.
0: Amwe Shawali, amwe hafa na nchi.
3: Hello.
0: Amwe Shawali, untipo hiungwa hafa mwafa na nchi antelana anoko mawanu mwanaya.
3: Ai, per trave di oggi va sano simili, canora vi per reparare.
0: Ah,
3: io gira sauiana, ma con quale ala mava lo prima na rispetto chivo.
0: E na ba...
3: Na mani, anori se ci pahi.
0: Ah, eh, ka peve la uko herra uira. E na pa nghihi hisiani, ya telana canara mira o seche. Anona vai?
3: Anona momo magidi, io mi... ana woni hele ya chitu chinchi pima nala mahuku ala o kwa ila chitu chinchi telefoni a telefoni ulu pale ala ale
0: kula kala te kala kala telefoni mulu pale yo ntumirela onyala
3: ato ano ntumirela enki alala unyala neo kina wengi yari tikitoki koninye ana hindi yari iti ofa anusi o himana
0: Wasa muliha kwaya. Wasa muliha kwaya.
3: Tinte pihala maho kwa alala yu kuveru iyo. Kirina di konservasyon ya atu. Konta kala yamu iria. Ashina mwini kantela na ya antete kuveru. Vanone kuveru niyo. Kipanke tunasa na ina wahi yere kita mmo.
0: Wira tokochi nghima cherenyo. Minaya tokonyova kwa kwawe Julian tokonyova apo apoawe Julian Shawali ndipo hihirane tokochinge macherenyo kwira amafa nonkala oseje moteshane jinate kenyu asichulenyu asanenyu asihimenyu ngina katika chinerani akumahikwala oseje tokochimalenyo amira vasithiana myarosi Wasa muliha mapuapuawe.
3: Bae yo, iri kani yori kapara wori, ya hala wori kuvernu wana antekunu nipuro nubapa hala wori. Ika kani edesini ni kuvernu niyo. Wira ntu ahi merema, nase chila ujo, anawa wanyakula bahi.
0: Mwana niri anoteki yaka wana tumanawe. Uvernu la vara kente ko chani
3: uvernu wa kante ko ba khalai mtu era kanthele na skola ikuvernu ya anko haji antu ki antu vanunna Nurupa ali hiri skola ni wongo. Ikuveru ni yonaka.
0: Hene hosu kurela ne?
1: Aa.
0: Nare untipo he na mwe Julian Shawale. Oitu sesh. 50 50 8 8 8 8 5 0 32 98 30 no studio yo radim sambik ne ngwa chihana mwaha wanileho kholelo mwavano hana na ihaki yothela wayarasana akhala kono wanathumane bondia bintu bondia tsina naya mapuran la fulenyo
1: Teofil Manuele wanatukua omukola iyo wampula
0: Karibu
1: Ena ni nanova anje ne khalla ke la ukindro wa othela e andrupa lihana mpironi akumasaka oshikola ahipatendrene oteke empire ahipatendro lime matai takushikola entau yetakushikola wiwe yonelana anakontaru ya rupali hanala le khalle mata agala ke rupali yo na ke mang ra wa le she ya nya ka ra le kilo nmo arun hela ro heli wa ka ra pa weiwe ban ha kum be te ke po ha kum be yo khala ne mata onka onka lo khala ba ni ba te wa pa pa ni wa ma ma we te ni ri ha anje ne khala ke la a hi pa ten re no khala ne mata e pa ten re no te ke pa kina ni yo la ke lo ro uria ane miro muru helu andu pali hana ya tasku skola ya kana ko ruhi wa divano akila thawa tu apa pa ya
0: makale lokala na yo na nano a verikan hiya verikan hapina tam to kominanyar atata wentu o heto notar helela muone la wawenyo makale lo yala ona nano amwavano wothela akhalani aka akhalaka wananu mwanaya wanathu mwanaya wamathaya etu yophama yorera
1: kaina netu yaphama lelo tiye ohiwe ohiwa kawego nyipo tomolela maninyu imanaka kweta nonkingo nansana wenenno ushkola weiwe amona ruma para yinolino le oroma sister telefonio wo ipiki aiwa tiki tokio ro wa hakwaye nole kwayo lo ba ho pota aroka la mutulele ya konro lele ya dimana ba ni papare ya sahu na thela karone nyaru ho achpa pin papo lo ro huwenyu ro mu huwa kala mu yari ha tomani ni ba bale monera mtako le mishunte murene to sian to kumul pa ya ko hinye mu ipinge de soitwana mu ipakendre opakero komala Mujipakendo yenu shuta miteko kavate sote la miwiri waya. Nina nabana kaloba pare ya nte kalai kiwiri wa. Wapatiro wara mteko miteko seyi mwanaka. Olima mwereke so. Murutu tochi uniri wa so. Pawele sotene. Mwatela kuwaro vela vela.
0: Wera hivela vele mwavano. Teofil Manuele. Mananeshene oreresha mwavano wera tele. Atele haka.
1: Yora era ni wira. Amu havano yao na niwiwe kashipapa shitati. Wira mwete lo mwere keso. Bapa orowa otela. Orowa mkusha mwana amune ene. Yora era ekipa ela. Etakwa ela. Mulimeke. E empa. E niru wa hii. Olete le niru wa hii mwere kehi mwere kehi. Sote ni ikishuta unkala niwawe, wavinyaka oroko otela, konro ovela vela. Omtela karuiwe, onro mreha babi mpawawe, mpaka tela na mwarawe, etima tela. Wawe letu kila kala sa, si, soka na nasincheno, nincheno lene na mwarawe, iyawe. Mashimlopa na lopachende ni wire hera late.
0: Amo Teofilo, Manuel.
1: Lati.
0: Yorika. Okale Olive Enupa okala meka na mwara we mwavano wala ore okilati wohi makajemiho wa mochin
1: i yorera wi wana opakira mona ka romhelele ya ka batemunkalanyu boti mroro wothela ka munro lele ya ma yite ri se ya bate boti mroko thela munro vela vela
0: asante nari na mwe Theophil Manuel Mogovola uampula ni halopio komoni waya duwa zora ne minuto miloko mitano bondia. Bondia.
4: Bondia.
0: Tena naya?
4: Manuele Alisabau.
0: Manuele?
4: Alisabau.
0: Ndema proshene?
4: Mwera district ya Mkovala na kampeti wana kumiku.
0: Karibu?
4: Efa, hiyo kena wadi na? So, ajesi hiyo. Amerao. Ahavo, Andro Tela. A piece of Kalania. I have a raw teller, a piece of Hillen.
0: Asante. Now, Tepa was a Kurelani. Nadelo Hina Makalarame, Nason Hanleopio, Comoniwaya, Monrad Mozambique. Bondia.
5: Bondia.
0: Caribon, Kuma Huani Le Hilelo. Jinanaya, Papa and Lavulen.
5: Jinaka Inazimia Juan Ferterico, Jirano Juresia Carafa.
0: Operation and Lavolena.
5: The Lavola, Wana Cabula, and Localitate, a district to Yomikati, Provincia Wampula.
0: Caripo.
5: Ne Kinro Kinnefera Mulumala. Kino can integrate it to Capella Wera, Mulumala, Arim Pante. Wana mane ayariwa partiri okuma asilopana mpaka asitiana asilopana anikalania wapa apaya ukala ne comportamento mentu negativo porque ya itunegeru obara mteko wapa apaya papa ntu ona mama ntari wera pahi wa itunege wanye kama oreke wa teleke na ale anu upirikari yoro thela ya thela gale anthela oporo onona ya wera yokale mpa. Nano wewewe, enzesi opazo zuwa na wera mi, otela wakano po hawa, angusera ohikalame respeitu. Ani mpanya papa ntunoko male batewawe. Ale eriane mpa nimtia no mkilali ayole ya kuma kamwe ankuma ni kaputula mankani, ni tuwalia onzika na papa ntu erwako sooro. Entaule punira wa, etuwelela kikichivela lela. Bala pena mkilali ni manako olola, Mungwane ke onrowa na nye. Ale kaya kela ka upi kari ya onku samano le onkela wene loku loku burgeseni era para wisu damuteko. Masin upi kari fa okuma e respeto linkala na ya.
0: Mohope wa...
5: Respeto ere kankala na burgeseni nuwe pusilo lompanya papa ni mama o komalene laate ale narimpani na ni mara yolole kuya kumelotano wohi kaputula wohi sheni ohin respetari manene toko olole omake toko elele punera unu wala pena mwantele maari yula mkumekeva ni anireli ya mkumekeva yirine kondisa unu
0: amwe Juan Frederico amwe Garafa
5: aki maano
0: Eko ni hino ko niri haki.
5: Toko
0: chin lavu lenyo. Athiana havo chicho. Basi thiana miarusi. Minu mwari chicho. Akalani yaka. Anateliene. Ni mwava nukuna na ya. Irespeto nhimenyo. Anrawo so waro. Ana papale kuwaya vela veli hamapeleni. Inkali etu yomana ya pama.
5: Ele ke heya ma ya yore ra punro wa mhini khale na ya ra ale khuyone ha ya puner la hore pa hum khumeke wa mateke ke no panyi wo
0: mone ke bongo
5: ke ale o khuma o soworo ni kala sinya ba o ka presenta rena pa pa ya ka ya ndre o khuma o soworo ni manna ya wo hika micha o mapururu ba tsirima ne ba o ka presenta rena ka ya ndre ano punera ka hore ni na tshu isuta miteko ya ba Ninkicho na kalawera mani wala la kahala karau. Yeye kekela kawo. Iki yere meva.
0: Asante mana moenre kirete ku khamurina.
6: Ayo.
0: Ote pa urata.
6: Mm.
0: Du azora nimno tumlo komitano nwa mnoto. Metano ne hallo pio komoni waya. Mon radio Mosambike. Ari hon woltani hauniasa Zambezia. No Cabo Delgado, o Rio Ampula. Bom dia.
6: Bom dia.
0: Salama.
6: Gracias, abuela. Primeiro na Tocoa e o Ampula.
0: Caribo. É como em Francisco, uma abuela. Cariton, hein? Aham, foi Harin Linhan. Na Kenle, bom dia.
6: Bom dia.
0: Sina Naya?
6: Kena vinakula mehitu Atanasio. Kena nolibaleshwa anena alopana wana kramacha unapome onayako ni. E provincia ya Wampole district wa Rapasi.
0: Anena alopana kanla kala nchini nane enena?
6: Na, nare. Kula alopana olu mantari. Sina nini mereferi.
0: Nomo hako piyara nene enena. Ndama poreshe na ndavo lenyo?
6: Ndavula e provincia ya Wampula district ya Rapali, e lokalitati ya Onapome, Onayakoni.
0: Karibu.
6: Ni mwanezo waka, kulubadu kana kala siti temutu, anahu wana wana wana kanale ya nanatu. Ni omule ya na mwana nyumere chumye vara nyumaisi ili oripara woma nani. Hii anoma hawa nusumuri mahu, ndinahu, nino itweru liyo niki niwa. Então tem que ir o caso ele os pela caiu um ano muito me cheguei me a mim mas não amavam quando cala o tato feito muito bom o ano mentiu aí nada mena
0: bom malélia
6: o malélia me tomou na loja para ele curar tudo em porque na é na cuia o caninha nem o curar tudo já não tem quando na tinta tá quando na já não tinta quando na moro no torre avanti a televisore a telefoni non piero con una eca nemma si con i piano la china vanno cali segna la piero va a scrivere intanto io adesso non ho mollato la mano
0: asante
6: mi sono da portare il cubo capo delegato però un po' la persona è con lì e non hanno panna per un trabaglio
0: asante e non ho entra ma ho in quella la radio mossa la ne piere che ho come non vai Okatula kwa duwa zora ni minuotu mloko mitano na mili. Bondia? Bondia? Mre nlinya ni bondia?
7: Bondia, bondia.
0: Nzina mapura ndafu lenyo? Nzina... Nzina naya?
7: Montau sisi makari.
0: Karibu.
7: Sio kuhiwa. Masi ikali heruwa kawa. Kinaona we lote nimbo. Wano wakala wato ya kala kiyana. Mahikuwa ina alawa kalele ya na ima mahikuwa ina alawa. Mau bodoh kalau mana mlapa na kalah le. Oh kalau rumah thala orang yang kama komportamen tu orang kalah je no apa apa. Ah kalau rumah thelua orang yang komportamen tu orang kalah je no paham ya. Mahawa helele. Ni marapa sama hikoi nama awal sama hikoi nala ba. Nite kosa bodoh le la wewa le le mau perang kalah le. Nungwa nale emeti njeka asaya. Aiza mahikuwe nale nchino wale liyeweye. Aiza fone lato, fone lariwa. E hale yu noruwa tokwe na wanwamala kanite herefinto animoeza. Entao mwana mwantiana, onimona rule cha ovahuwa. Nera uzizo, lopa nwale kwa sabrafa sule, mwaba nwale kanamiteko. Kahewa ni hikunele alo weu na watelela wapu hawa ate vawe. So, oniwe wale elu niwe wekari ee, leare komportamento ya kalawa, nisile elu iteyaveli.
0: Asante. Ne ho sukurela ho katula warne ho kuma ho la studio Rad Mosambik huruma ho katula 3 hora la pono ho motene ile lo wo maha wa wihele ho wo wachihana ngwate ka amwafano ari itu yomana ya pama mwafano othela apa heraka ukala okala ni toko yana thumanawe ni hiwa mihupi choreresha cha pama chota kala chua kanyula amwafano akina chuopera Wopera mina yara kinako. Kalae chana wira nia mwavano mwanlopana, mwavano mwantiana, anathelia, anathela, ponkomania watatawa, ponkomania wamatawa, ponkomania mwantiana, wanumwanenlopana. Motene wotekia. Wera kale. Amwavano othelana. Ni huruma. Mwavano opela. Utekia etoko awe. Itu. Yari. Yapama. Yoreresha. Akumaka etoko yonkumani awe. Etoko yana alipa. Mpaka kumahuko menjene. Oma hiko ala wanaona niya, amu afano telana, ahichu welaka yotelia. Ahichu welaka yotela. Etu enkukure haja, makalelo apama, oreresha, ovatokone. Yulu pale na yafaita, uri muafano, achueleke yotela. Mwavano mwantiana juweleke yotelia. Motene wopavela oteka itoko. Mahuku menjene. Mwavano mwantiana, mwavano mwalopwana higweleke mwolu moku mavate opela otangula etoko awe. Uri mwavano kaleneke majusa otela. Hitaki he. Etoko kinghalo lipa. Henta kihe, mwavano nkune na wira hotela, uhikalane ekuru japama, ekuru chochuwe la varanteko, ekuru chuhituja makalelo ovatokone. Minanyari, ajuwele walaka, anahitu naruiwa amwavano, nahitu naruiwa mwana. Onlaka, onhiera wahala, omelo, omekame, opela ukala mahuku menjene. Muhoje, mwalake asana, mwalake sijulenyo, mwana mwantiana, mwana mwalupana. Mihupi jiwalehu, jotene, joreresha, nijapama. Ndwe, nintekeke mwavano. Kimoi ihimwaka, Minanjaro tene, mwavano tene, akenle nlinyani. Atapula ka wumihupi wuma hawa wani leho. Nkanto ni reke mwavana juwele wiho lihajira osoma. Amwavana njana atela na hinapi hane yaka choku palele otela, otelia. Nkanto ni mwerele mwanchulaka, mwamwanaka. Uhiviri hokati asomeke asomavale na tshuela yothela asomavale na halu tshuela yothelia asomavale na hala wika lihera makhalelo wa phama ni hiwa va wira mwava nenja natela ahirine tu ahitshuela kopaka yovakane ahitshuela kolima mwantena hitshuela ka wapia mwantena hitshuela ka yothene yovathokone vano oyi yotuli Nindwe heleke mwafano wira chuweleke. Urua uchikolane. Uchikolane na hala witu cha chich. Chore resha. Ni ukala mwafano. Okulvelia pama. Ni huku nomelo. Mwafano ni kalde nipoto nomelo. Aparese ketoko. Uhikale wasu kurela le yare otene linyane. Toko amwi. Evaristo Batista usalawa mwoma. Eugênio Mário Unamin, Atibo Jumo Beninense Wampula, Inácio Vicente, Joana Ocala Patrício Mugovola Wampula, Amo Campo Campo Unsancha Uchimpia Untuch, Lino Antônio Namaita Urapal, Wampula Ernesto Chico Unamapa Wampula, Sábado Saraiva Ulart, Unataka Wampula, Teófilo Caetano Moma Uxalawa, Julião Chawalo Ntipwe, Teófilo Manuel Mogovola, Manuel Alice Sabão Mogovola Wampula, João Frederico Chona Okala Garafa, o Mohecati Wampula, a mãe Francisco Caionre Laflani Hiano, a Nena Alopana, Nelito Atenase, o Rapalo Wampula, o Napome, a mãe José Macario Wampula. Ninheroa, Ninhalro Helichipo. Jotanya vakani pako kati wa 3 ora ni mnotu miloko miraro. Etoko mvarereshe.

Tá, ni hewa waka hovirua tu. Na we pani horeta wonri ma pipi. O toka va waya noniva. Wa yuch. Tivo ya ha manle. Enayeva. Entiane, nantumaka sarapwe. Kaweka. Punghurwaka. Poa tutu senra kama nawe. Rera va, mapinko osa tokwale. Umwesa uimuru ni wenyungo. Ukunu laka. Mtatono. Wera kanyenye. Mkakalanu, kwa kali haka. Wawari haka manatoto. Wera haya, mato waka nyulela mwere. Yaina, emanani haka. Mana, ankomu mulamirima chomili. Nyenyo toki mpawiri hiyani. Pawari haka. Mwolu malalo mpento kamana mapingosa. Pawari haka. Nukuo nuteatea mekaya. Uteatea mekaya. Uteatea mekaya. Wachive la. Wachiva. Mapento ayo. Kanona ba. Havo mkale rupia tanu. Havo mkale rupia kumi. Watu melaku pachari ungo ufera ba. Makalaka. Nkarwani. Ni vinti metikazi. Nampanya ungo uruwa ungo ueta. Nampanya ungo. Nyova tata puntu maka supioyo. Masileru. Uruwa kuwa waha muare nyo. Na wachu wila nyo. Makalilo wa urutuwa yopu. Na wapi manyo kwilo kati. Puntu maka uruwa naka. Pani hani ya mahapa. Ukati umatu viola chicho, purihirira ka, ankala mahapa, ikoroso, ankala mahapa. Nyisi ani tata, hinchule, nyila, nga mwafente ni ayo, mwakumeli heke worera, mwituchi heke makale lo chinochi velayani, nga apwane liheni, nga mwachunarini. Ina wii wakamolwa. Kakichunarini. Ninyuva, pipi, mwapente kama ninyuayo. Nlopwa navana ntuma kamicha, moja. Pumalaka miaka milia mupuru wanaka. Kanapuru bulema, ena kanatafa wite ya nlopwa na. Nasukuru, kaputula, ntuma ule ya kola, naviri ya kataru. Nyumpunga telaka pungwaraka. Unkataka pungwaraka. Mocha nyuntumelo mwako lola jinavira miaka miraru. Amupuruwa na kanasu kuruvale. Wano ninyo mpaneli haneke. Nchunara neke. Mpenta neke. Mkavihira neke. Mkawuse ni atuma toto mkungwa ni vaa. Puwa chihana kamiru kuchumana, chivatokone. Chanumata ni ungo nangha kuoleo. Uko mkalihera, na mponyaka na nruweraka na muha kuolava, nirekisiani watokoni wa. Puni hani okalihana, puni hani okponya chankai, puinrera chomo. Ulumwe nkupuyo lola. Mwahipente kilelo, nuko pentato ya kane. Kawanchuwa ni ava, ole mwenkone ni navira. Niruwe kuko ukatiru na vinrivano kuhupuela. Nka ya najiveli ole. Mapente kilelo, kawanchuwa ni ayomelo. Nka pente ni haya wakana. Nka pente ni. Nka pente ni. Melo kawanchuwa ni ya. Kwa makosu, kwa serani ya wohile, velile ni ato. Kwancha kuhivarela muruveka. Nkai aliano kipenta, nkai ola ano kipenta. Unu wancharuriri hawa, nuko nonyu uvahani ntukuta. Ikove wohi wa, pona kakukumu usaka, nkai ole kihomfiriha, ntia nole. Nkai ole kihomfiriha, nlopo nole. Ano, nrera yo penta na. Wohi pankela na to, ifitina, mena. Ikrini, mena. Kowe waninyo.
kihewa chote.

mo vrana go radio Mosambik ni homa kela ndrati mo jamwana mwantiana o provincia yo Cabo Delgado wokati uno wapinghale ho pela umwewa miteko chimvarawe mpaka ku mahikwala ni miteko chikina ko chino kulela uvara miaka chinowa i provincia yela yo Cabo Delgado wonte kola unholele ni mina sira darfo microfone umakinane rnesti imposto hi na ulatulane wira wigwela guarela

0: Radio Mozambique ne opia o komoni wa huma ke la rame bon dia morning ro mpaka vai wa pachara ntina
1: bon dia Radio Mozambique
0: he ntina morning ro mpaka vai bon dia ntina morning ro mpaka vai
1: kumata ka ampula sina ka kiniri wa elisi wa manasili
0: karibo
1: salamu yo pakera kina vini le mar ka sel masani ama mo kiara mara silimu na ye na baba silimu ana ka da misitu artimisi mpanya ne wanna mara vale ati ahasani wanna mara u na takaliwa baba ka kuleni na tute na ni ngiri na rati Mozambique okatiola la mikotika
0: asante ne hos kurelani

0: mo chorno pelano han rupa ikhobe hinnarovo mo jonnere ate amari ni mari tu dormi la ai we dormir mi vanto a dormi la ona halu shavu e ku hoy ka erera ro chaka yele no mani yavo velo hindiyavo vava mponna i ke no dera ro kala hindiyavo vala peno hirupa mulopona we levo o shevo aringirati u buena kaniku quattro ore ne ovinya e chuya la kanigu ese zora quattro ore ne ovinya ai maka hi maraka ngarwani muhade muwalen sede muwalen murukora koro kopo hap ya ka mo susula uhi ka chulo susula ate susula mlopo na nao chua lo susula ye mano mi bagi hade de wona ni wigwa o susula mujwa no chua lo susula sabi iki nako naiwa makolo ya lojaka ere mukhala ichu ojia maruna acha no murum ere kuluku na juju wa vakhanu nupo la wino hinnuwa no pierre lukuluku ya wila mula me kingu masihina kumve kinlocha namu avano kinlocha namu avano masihina kumve nemba kandru kujina wadela ni thale ya mlopo no akumo wan karko wano mokongu mlopanole nara mlopanai miravo yogo mravole ano winuela vakana juchua ani sona wima mama meva kwa kwanela pronto ko ha kwa kwanela pai ano waga atata wona wimu chwa yaka waka melo mubora watata wetata ah tihene ahimahu asuluaka ani wahinya tihena suluaka hoye tata ki akra kachina kawale lani awa ohilo jakonte anto
1: Ada tawe tamperega mwe musina toko gira masuwa sipapa wonkaliye o mirabu mabuyapa mwani nyogi phanyowani agora manriwe amandra wa uwai tiba vakin koki haka masu akana na mali mphanla huna mwa kamele kinona wi mirabu yanayole ninko hakwela parant tabo mechu lawo podo hikala pama podo hikala podo kala kina mwanyi heria ruma kupa maili podo kala podo hikala mas kina hala wo li dihera no horo ni yahu. Entao, ewa heki nako incharavo, ewa pelanu, ewa pelanu ni ye wigo. Na kamele, ewa pronto, ni mwareke, ni mwareke. Ata atawe mchu, na ata atawe lo kopela, nana nawe, nama nawe si chu, ni apirimawe. Makoro ha yao, wapacheran, oti ya. Narola wipereka, hiba woki okala no na huwava iwe tijene, na mwale wino. No kano mtupa huwani wigile, apa genre wi kokoriko nupo lando wa wi epa ya namali yole awa atepa wacha uvava hoye ola wi ha awe pronto mpane tala mvirava la gweti alai katabo okay roa ni nahala go bahenne resposta omuro chova ijendo simbaje ravava menina papa kaja mena mo kimwa hiwana lapona yale arvavo zilo ho achu yale arvava ko wanai awento yale arawa kamelane achuna wa kamelane o kala mlopona wi ha yona grant heaven bajon u ve kukulu vale a agora mnupe la kom e baba mi va ko tepo mchuna eniso na amira vo suela ne khalai e pa jere we jo bona khalai baba mi va ko tepo mchuna ayo awe nar mejo lawe namone la phama I papa miva ahikala yole I ngiro atho kitheliwa khu we I amunna va kinole la lukhala na mu I hoye hoye menina nicho inizo ajinola kanina nina kahimaka I nar miva na nemba kandu okay porondo nimweme mweme ripahi nimweme mweme repahi okay poronto nantem problem moro jwa ya wapiaka amusi ya lako ka na ro luwiria na wa khula ya menina wi mwahem mwapahi ae paranto mahiku meri e kazamentu yovira atena nachu nivano ari miravo orivati wasita tawe akumaka wiwe himaka kinyo chuapo kinyo mwe asakanyo nyuano muhale wino masiko muntau ko muntau mwahia mwarinyo wani mwinyo sidadi opomo chuapo mwamwa sapati mhatensha mwarinyo wa winapu hawatene Poronto. Miravorwa, wino pia wo, kanyo, atia na handramato, wa mwana muki nako, ayo poronto, tiwawe kawase, akalo wani handrapa. Ku. Mwereva vato, ayo alo wani handrapa, nasela pure nkwantu shtal, nasela kwatu mbash, wento wa mutiana. Poronto. Na mirawa ate shana akiri hano wani wani iwe o wani hasu achuazu wale wawe mwava no tela o chuapo rigewo pronto na mira wino ankurti revida ama pepe ala tokwene mira wa kusendrio makolo awe ariwiwe mulalaka iya kakiri mahimaka wino opo mango ichuso tsene tso tuma ohigi nyakune ogihie Mbwana kirimo juwa lani. We, opachandani ni wakula hii hamote ni yola. We, mwa hiye. Poronto. Mwa ni hiku direpentimenti. Anna anatangu wawo wani. Kinja wasa yaka. Ya piyaka. Anakilwa ni masoko. Mwa ninyo. Awana. Haya mkokelo wani. Ku. Okokela wa papa miva yaka. Mkolendeni. Kimga himaka ui marini tapo mamara. Mkolendeni, kimwa himaka wii mwarinte po mamara. Ate mwana paka apala nwa wii mutume karho mwa kwaneno. Nareli, vanwa iya kankina wona. Muhibwa hee, mwa kwa netayanyo. Shika imema. Kia rinla gelo wasi yana. Kina wona.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ovano mabasa a Aima Mvegeni Navina Ansunza Damo afana grimo za labo ndoma na mwedo wa junyo ni labo na Aima na mabasa ba batado
2: Weo na iyo vakumona pa varadi
3: Na mikrofoni zia Novega na Nusunza na esile zinzi wa yu
2: Nisunzi.
3: Mabasa anko suwa na Aima para Aima okulo radi Mozambique bachuwa.

0: Mabasa abana ima iyo nozana zilo bozocha notiana mwara mabasa abana ima nona. Onkore mabasa abana ima onoele la zilo bozocha notiana. Aba mabasa aima ankasa nyokuno oradi Mosambiki emisoro provinciala wa Zambezia wa Chiwabu. Wila mio na weo nikale masiku otene baniganone lamo esile zako diyo ziwa. Moyoni anamewa aradi Mosambiki. Anoromatu mabasa abana ima mabasa andwe ni vege na nisunzio. Dabuno kadilimeka. Dini na mwana mkweo onfuno wede mabasa abana miyo.
1: Mabasa abana dabuno funo wede adimi Alexi Joan.
0: Joana George Vitorino. Omakina na Arsenio Alvish. Natia Joana Britu mui meleli weo. Iene dungo mabasa aba otene wile mabasa aba aima azegevi na zelu na magano wila mio na weo. Nikalege malabu etene baniganoni na mo ezile zako diyoziwa. Onkore mabasa aba anaima onoele lazile bozote no tiana sabwani maru mabasa aba anaima iyo no sunza banigavega sabwani mabasa aba anaima mabasa ndwe ni vege na nisunzio. Nazipa di zote no tiana ninga zitu mwono mabasa mfanyele la iyo ninga imokosa epa di ya egumi, epa di ya echira pivarva anaima na epa di ochoko chila mabasa aba adabuno nona enofenye la wila mwana di mwana mundi mwana atu etene aiweke mabasa aba anaima wila nikale banganone na mo malabo otene.

0: Didibwe Jozive Tozive cha everyone leyo veneva enkosa wila ionetene nikale banegacheta sabani ofia muzizi wocheta mbaito kambeni niweke mabasa banaima wila nikale baneganone lamo mwari mwazitu mwana mabasa mfanye la iyo ninga ye mokosa kaezi tumona mabasa mfanye la iyo ninga ye mokosa bai na zipadi zote ano tiana ninga ye padi ya egumi eni sunzia zile bozote ano tiana zimpadwa maningo ni mwe wila ni gaye wopa vogo vogo vi nitamage lo hospital wila madotori anombeze iaone eredagani enayo aniva ekini inu zimfanye la wila iyo ni mwe ivina nifarieze wila ni vulumu evu wagu vini vina na epa diji yozive chozive chila mabasa haba adabuno epa diya echira pivara vanaima munsunze la moyo magano ote ano tiana amfanye la wila mio na weyo nifarieze wila nikale aima obe azombo ya mangwana amfuno edia elabu edia Mosambiki vina ena epa diya uchoko chila wa makani umpu muntaku nila moyo mamuselu muselu onloga yo maru mamabasa haba aima Muselu onfuna yo choko chela dabu no obubu. Zokasa ngezela za matanga ya labo na aima laboneu. Nona enofanye la wila iyo ni vire deretu labo iti ne uyo. Labo na aima. Nigaeka anezi lobo zimfanye le la wila nizo oshkola. Enofanye la wila iyo ntukule elobo engini ni vijile na iyo. Nizwe na oshkola. Nivire labo inti le ne iyo labo na anaima na aima kwe u. Kaya wila miyo kadina oja, kadina guojishwa, kadindo oshkola. Kaya mwene mu. Labo na aima labone un. Siku ni mfanye la wila iyo na aima notene ni kale noaga lalene. Kae labo na anaima bai okala noaga lalene. Malabo etene nufanye la wila ama mbaleo akose mikale lozi mfanye la wila iyo na aima ni kale malabo etene oaga lalene. Labo na anaima tisiku ni mfuna iyo okala oaga lalene. Kuloga wila siku ntile tisiku ni mfuna iyo vega, ni mfuna iyo sunza, ni mfuna iyo kala na aima kweu oshkoda. Baniga kwa sesele zozive zozive cha, baniga cheta okana, onva ya mukwa oina. Kala mukwa okana, onulo vajile ina weyo.
1: Bani nati takunela vadidi muselubu wadabuno, kame nito ipadiji ya zitumo na mabasa mfanyi la mwana okosa.

0: kwaga murudan mwa ono na ozuzu mawa amamba alewa kasenye zaga esi lezi mfanye lawila aima kwe ajena iyo labo na unde junyu
1: kibarbarene dinona akala mambali avi kasanyeza ana kasanyeza ana wa parawila siku jiyana imaikale siku yovega yoziva parawene vinado lokodo zaka yo onyonya sabwa ya kanjida vina inokala ovina unde junyo
0: kibarbarene
1: sabwa unde junyo kayo siku yu yowabala bai vilo bozishwa vina siku infanyi la iyo ninga ima ovega natima siku yovega nivayaga magano vina nivayewa gazelu na ama mbaliwe Vina padioja kalamio kadina nyafaka, kadina shpargete yo, kadina zilobo epilejo kode la vadidi vizive loa yo. Akaladikana murada gana chatina gawa majembe na todwe za gamio podi barzoana usabwani podu kala mutu vina ufunoja muvangono pile vidile na mio baniko satroka.
0: Bani virala bone unawagala leni sabani labona aima ni mfanyele lawila iyo na aima notene nikale uwagala leni.

0: Ongai moyo nemvura mese Terinansi izi munhu mustudio rat Mosambiki munhu mondo mprovinsia Zambezia utatu mapindi mako matatu na ibozi mambrembera ke sansa Terepano tichimera pamphangwa za kupangiza kuti nsoko ferroviari bulikira pano panzinda bakilimane ndi udathimbana na nsoko kosha tsol mbawina na mantho mawina diso ya pakabonga mapika mbakala a akazi ndi mapika anoneka bulikira pano pa mzinda wa Kilimane. Nsoka wa ferroviari bulikira pano pa mzinda wa Kilimane ndiwo udawina nsoka wa kosha tsol wa pano pa mzinda wa Kilimane na mantho mawina ibozi mapika awa akulanganira udidi wa masotekero amakauno mbakala akundi ya akazi. Nsoka wa kosha tsol ndi udabilisa ntho ya kutoma pa mapindi kumene bashanu apa mfendo kutoma ngwenyeso walikuwa ndima nsoka ferroviari wa pano pa mzinda wa Kilimane ndi udabilisa ntho mwenye pide pale iwo akale sawa sawa. Nsoka ferroviario wapano panzido wa Kilimane ndi udatimbana na mpamvu zosene mpaka kupitisa ntho inangu telepano mapika babusana mantho mawili na ibozi. Mapeto kwa mapika ifa ngudaradu Mosambike bulikira pano panzido wa Kilimane tava dodoka ninga nyakusalakana kufunzisa kugoma pika ngati mwa nsoka wa ferroviario iye apangiza kundi mundu kumera kakamwe alonga telepano.
1: Konjo kuben estudado. Resultado foi esse jogo. A única coisa que eu falei para minhas atletas, joguem com frieza.
0: Apa, Dodô calculonga pangiza kuti iwo, apita na mpamvu zonsene. Uzuisi kupangiza kuti inde, mapika, mbale, akafakuta gwiwe, ninga muna funikirepio. Pina mbavunza kule nye kubampirache. Tulakari andu, akumapika, ne kuzudumika nkabe. Tulakuta kwa nisikuina mapika wazibosi, akumala kwa sumana. Kondinango, ife tava telepano, Elsa Abdul ninga kapita wa nsoka wa kosha do sol bulikira pano pa mzinda wa Kilimane iye alonga telepano.
2: Sim, o jogo estava muito fácil para nós, apesar que não conseguimos, foi uma falha nossa, né? Mas não tem como, são resultados de jogo, a derrota, a empate, a vitória.
0: Apa, Elsa Abdul ninga kapita wa nsoka wa kosha do sol alikulonga pangiza kuti inde nsokachi wapichimwa mwini mapika ndi wanafamba telepano mpamvu iwa chita tulakuti mapika mtsubuka ninga muna funikirebio mwenye mpaka mapetu mapika anensa tangu kuti didepano mapika panangu asafamba ninga mkuna funika kulinsoka ninga kupichimwa ninga kubusana sawa sawa ninga kuwina mapika nangu waoneka mpa nsoka wa Union Sportiva kumeka juni udawina soka wa Estrela Vermelha wa Brandão na mantua manai na diso ya pakabunga. Bulikira Kilimane.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.
4: Pangwa Nduduno za Masi Nzekeo. Pangwa Nduduno za Masi Nzekeo.
0: Tava telepano mpangwa zatu za kupangiza kuti nsoka ferroviario bulikira pano pa mzinda wa Kilimane wawina nsoka wa kosha tsol wapano pa mzinda na mantho mawina diso ya pakabonga mapika awa mpakala a akazi anoneka bulikira pano pa mzinda wa Kilimane muno mprovinsia ya Zambezia. Kasa ndone nzizi munu muradu Mosambiki munu mondo mprovinsi ya Zambezia kuchito tatu mapindi mako matano mashanu mbira mbira chesanza 15:35 minuto jimeyo chimera pa makamakative samukela kuimba kwa nkonda yufuru.

0: kodi dona nyanyamina nyanye kodi munga chemela konda kutawira nkutani mwe dai muna konda kutawira nkutani nyanye
1: mba
0: nyanye
1: ndao ndao
2: wa
0: matani mai
1: nda chitapindu
0: wa mwitapindu ndokuchemela ndikangasi be
1: sida pivara mesi
0: tai
1: mwembo mesi pangono mwakumbuka matani
0: tikwa na miti grocery
1: apo chino na makuto nembo sa grocery
0: wa makuto hesi mawirende kuna makuto mana ipo duka grocery makuto achi ndi sawa
1: kabe sida pivata ngama
0: kapuri pano njino nkazanga kuona kunja nyampepe picha kachino
1: inde
0: funa tigawani sugana kundi kona gona toseni tai toseni tinagona
1: Kata kunga ronga kaze zeduka watani.
0: Simulo mwanga kundibo zuda panduka raya soone epe pambu epa.
1: Apu pene pana piana api vembo.
0: Wa, pana mwana pano.
1: Mwana.
0: Mwana. Mwana.
1: Ana, sana ana apita na njira. Sima, wa,
0: ana ikwanda kushkola siipeo.
1: Wa, apita njira hanava.
0: Kapuli pano njino.
1: Hinde.
0: Tikuona kutiwa, chakache nuifita maga. Wanakale ulima kwenye matande. Nikwenda kumunda nye matande.
1: Wa indi.
0: Ini
1: nyumba mule.
0: Aha.
1: Dama sasa nyira kumkadalonga suma dia sida pita izi.
0: Ah, nsiku sida pita.
1: Dama sasa nyira.
0: Yonsene.
1: Da muna ufa.
0: Aha.
1: Muna ufa weo wapara onga ikapea kumazi tombu punga
0: wa, tembe. Nikadona paka kwa tabaka ya wakweza uli wakada umbane. Wakweza uli. Waula mwala walawa.
1: Ngabe. Baka yao da kwa te nguwa panu kajanefi.
2: Wa.
1: Ando kajanefi.
0: Ino mwala walawa ndia nafuneni maningu no munyuati nguwa kutari.
1: Ono ndamu ikapa pa chitata pale.
0: Aha.
1: Adakwatiwa ule nguwa tunagefi panu.
0: Ono chipaka chintimo. Santi wakari unopanaja mundu mata kujo. Kakono na mese kumpa batoni.
1: Kudikinya
0: mangabi piwa.
1: Kukaronga hunaziwavi kutuwakula kani mata kujo.
0: Ina mese kumpa mininja pontu na yini makapaka mako. Wei anajapianga ine munasia. Asaja shuju ipaka, asaja doti.
1: Funa mchite nyumbwela tindina mupa paka.
0: Usetiwe wine.
1: Saitiwe.
0: Pana, nga kumanda na wira panu ngbazi. Una nikumanda ntinginda panu.
1: Ndapiva mese.
0: Nga mwona noo, anda ntinginda.
1: Ndapiva mese.
0: Ahe, ini kunu nkwenda.
1: Muri kwenda?
0: Ahe.
1: Kwa tani singu wa mazu, mufike mumwene tu mazu.
0: Singu buyao ya mazi, buyao.
1: Buyawe?
0: Ahe.
1: Ndapiva mpapu kwa tani nji.
0: Mashtima, ikufamba itu njino.
1: Munenda na shtima?
0: Munenda na shtima, rai, pia maba pia kari, rai. Kari tikafamba na njibondi. Kari nipika, ni mashtima, rai. Pia mashapase, maningi mikanzu, pasa mikanzu.
1: Ndapiva, tendeni kakupere kireni.
0: Ahe, tendeni. Unapea kusala iwe ndimo mpunga kuli nechita brinkadera nyanyamina.
1: Kama ine fundura, waza, nchi mwana sakura.
0: Hede. Ini pinendenuku na machibesi, ningama kuja, ndinyandoka doka kumunda.
1: Apo ine.
0: Nenye sila kutipana kuenda kuli ni nghabi bepi tae.
1: Apo ine manu sinachita nyandoka doka tae. Ndimo mweni, munu maza anga pisa sa pisiratu, munaona mendo anga pisungu.
0: Ine ndikafuna kutiu ni nipa nutendi tonseni. Tipo na shiti meshi, uenduka onumera, base da pateni kweku. Sakule kutome da pi, ida sakuleni kweku, uendi tonseni.
1: Munga bwela la?
0: Dai. Chinchinu tente, ha. Fama mkugwandira. Napimo wali walomaza uzabwele ubage mchekera chekera kuno.
1: Tendeni. Apo ningaenda lero, mamana natinibwele.
0: Unatubwele refu na kaliranji. Base kuno nda magu ipata kari kweku.
1: Mama sakule mu.
0: Sakule kutoma seda mala.
1: Ngomo na ngomo. Kunyengeta tende.
0: Ewe, baba nisira vide ewe.
1: Ande, tende.
0: Sukunyengeta, eh? Tai. Kukunyengeta iwe. Yo basene nde fidange kuline. Lia wamba kuti fumange likumunda, fumange lishkola. Weza ndika suwada?
1: Apo imwembo munga nyinezera ndika suwada. Munga langana maro jomu musapitanji. Ufa, mpunga, batata, masabora.
0: Misabuka fabrika bepi. Simunda dai. Ani useka nzeru seka nenda kumunda. Wambu awa. Kakwa ningoli songo na matope. Wambu awa. Matisi totoleka na nzeru. Ani wawa.
1: Mbani banalonga
0: tepe. Asalonga tae?
1: Kade.
0: Makutuanu
1: janda zezeluka. Iya ngalonga pia chumuro muna madiri.
0: Una madiri kupi.
1: Apu chini.
0: Aini ngaja pema anga iwisi mbe siria. Chaka chini pema anga iwi nyanyamine iwi.
1: Kika sa.
0: Kwa
1: kundu kuhila tepa mwavu.
0: Iwe.
1: Dini ngutu ele.
0: Isha. Chaka chini. Suku komera na pirimunda rae.
1: Kukuchesa
0: Kupata ginyu kani. Mwatana pale mwana ngana nikune. Mwatani. Kukumena na makani atawo. Tikuonga pia kumunda. Mwana lime mwapale mwana lime. Mwangisi mashkola.
1: Mwana tairuwa mwakuipa na anapiana lero.
0: Awa nkafu na kufuapia kuli mao.
1: Apuchini pina unge mwaparu vya.
0: Tafika. Tafika.
3: Manungo, manungo.
0: Tiripo, tiripo, tiripo. Zendi, nani mazalari kani. Ahede.
3: Fikani, fikani.
0: Inde, inde.
3: Mabwena maenu.
0: Ante, abwena. Awa, ndia muzi atukuna.
3: Ndia mai mbana?
0: Mbandiwa.
3: Manungo mai.
1: Ndia muzi atukuna.
3: Ndia didia ni viatu. Tisa ona pae kaka, ndia nabwena kuna zalima.
1: Gawana. Uwe napita pencheni. Inde. Kachita gawana. Uwe nimbali makune nembo salima ambo pimpunga.
3: Ay, musalima bera.
0: Mabasa, tanapate dale foroman dale foroman mbaseji da sa sekumunda
3: ande perikuno mai munaona sakula chamangamba tibwerani kuno
0: bwerani
3: ninga yachita kwa kwa zozo mafuta
1: inde ibiti
3: komesa chamanga jenseni tibalangana ngabe maingani adama la sakula mwandini hata chaka chino hana longa
1: kwenda kaona nyama indikano anu
3: na nakumunda kwa kwene munayona mbyangangana
1: natoma kwenda kwe
0: mwa mai mai mai
3: Marika, ini mundanga nduyo unoleko yo. Uyo yo.
1: Unghamuka.
3: Ah, ukondrata tichensenja bibi bifiko ko.
0: Ndanga ndiyo uyo. Mai mazalali. Mai anda bwerena sikuti kunenda iwe unalima diwe panangu unataka kule mwana ma
3: ya mashindi
0: kweko.
3: Kuntichira kwa pito.
0: Hai, mai. Mwana ndinumbirire mwirai mai kunbona.
3: Ubaya ngachita dzole masiko na limunda, kuruka dzwa bibi ya kuruka. Basa ipata. Munende kapiona ko.
1: Kapifa.
3: Kapionene. Dzungirani munda onseni munaona.
0: Chungwa pasini mbaka ya unga. Ngasi yako.
1: Baka yao.
0: Ah, hey.
1: Misati susura ntoro anga bi.
3: Ndiyo manifika kunyumba. Bae, to manifika pansasa.
0: Mwandile kere na mai. Ndiyo
3: manifika pansasa.
1: Sinetze mwenye
0: re. Andi, andi.
3: Mai, mkutama kakama wawe.
0: Ngade, nade.
1: Tendeni.
0: Tendeni, tendeni.
1: Kama iwe pweta kunduwa mungweno wa maso.
0: Wa, mwandile kere.
1: Mkazono rembanu, wanzuila kutu.
0: Ta, itana ndiye maindikano wakuna niwa.
1: Maindikano wakuli. Mga kama indikano, ntoro, iwe obwela naini. Iwe unapangeni mpase, ntoro, kwaza baka yao. Ningachita so Musa Juan.
0: Tai tai tai tai.
1: Nyonyo, nyonyo. Musa Juan.
0: Iye
1: bwandedia, iye salimadia. Musa Juan.
0: Kaninga kuti.
1: Ifuna ndimona ningabuka kwa anandi so support kunipidiri baka yao.
0: Anga sira baka yao.
1: Baka yao baka yao nje.
0: Kisa nyato.
1: Yini ningafuna ninabusa nikeni. Ngabe. Ana mama unaona?
0: Wa, na mama unati. Ana mama.
1: Nafuna njone ni kabuka wako nafuna njone.
0: Mamunaji ili antikukombatente.
1: Tendeni, antikukombatente, antikukombatente. Chino ni mundu wakuma amara biache antikupondele.
0: Mamunaji?
1: Pina kokoterewe chikarango yeneo.
0: Nani?
1: Je? Ine sida pifuna rae.
0: Andi pia
1: fika. Mchite posi na kumalisa.
0: Tapifa mani.
1: Sida pifu.
0: Tendeni, tendeni, tendeni.
1: Sida komerona vire.
0: Andi ya.
1: Andi pasa nyumba baka yao. Kama nkazunona mbafunga.
0: Chisa nchanyato kunu mbafunga.
1: Chisa nchanyato hapo. Anabwaka pidiriwe.
0: Mbaita shendi shendi.
1: Ife tukufika kweni.
0: Janje boze shendi shendi sumana sumana. Nyanyati. Nyanya shendi shendi.
1: Ona kataku. Nda chita pidiri zaona kumunda. Ngabe funa ntonga. Imo kuno. Nga karakuna nani ni mandikanu. Anakuona pia didi na pia kuipa. Apo atekila maka. Tendeni.
0: Nda piva.
1: Pia mana tendeni ya. Papo munda ndupe.
0: Hehe, tafika mpano pa munda. Mwona base.
1: Munda?
0: Inone mwininga bandyo seni. Na we bandyo, mwona?
1: Mapira manga hii.
0: Hehe, de.
1: Kani pasi kamizako inafikira mungu. Tipite mwema.
0: Ahete ndipite.
1: Ima munapita na uko.
0: Hende.
1: Inapita.
0: Na uko, waona basa hii.
1: Iande pata kwa patadi basa.
0: Hai?
1: Kama andika kuseka, unga ndipata manjaku mba kita kakara kakara tika mama mununu.
0: Nimpene mbeni.
1: Kana mangangu manja.
0: Si pepi.
1: Tai, wapiti. Mashinkabe, pina ngungu konda kuwa kwecha manjako.
0: Wa, anakwecha na suon sima rati, nga sapurumu katae, pepi, sepina kuwa limanja rati.
1: Tani, noko.
0: Ahede, pitambu, noko. Kwento nukukuchemero, unapifa na kweko. Nyanya mine!
1: Shwe?
0: Nyanya mine, we!
1: Kata kulipa api, unkundia kupi. Mamu nafuna ndibiesi, munu napinya mara.
0: Ngiyo seri nempene kupifa tae kweko.
1: Ine mbo kuna ndiri kukutawirane, ndiri kuno, ndiri nkukuro.
0: Ona, onde kutukula manja kuno, kona manja ngangabi, kawana kuno.
1: Ngade kawana, mapira manga kula maka.
0: Ahede.
1: Kama nadinyo kuno napinya matae.
0: Haidai, kuno kami.
1: Apo mwerani tepa tukumanika nuku, nukukopa.
3: Ande, nikubwera. Kubwera, pita na uko.
1: Fambani, mbida pizuwa, mbida pita, ndekande kamuno, jima pira manga makula. Kabe mama panga muno re?
3: Mpolo natafinya finya mapema anga kwako kunkomuko.
1: Kama finya mapira mangambu munimbo dzema eh? Yeye mbandi mira serve chakachini. Nyama pira mangeni ndine borbori ngabeona.
0: Ji, ndita ni mendo bubu na kufamba. Ona nzame ziwiris.
1: Muri papi.
0: Ndiri pano. Ndituzi na pachulu pano.
1: Oh, kuna pangono pachulu ndipare dodo.
0: Ndi usaja vembe. Ndivembe Johnny Beke kufira nkati. Chitomitome kuja vembe.
1: Ndaunga kuna ni pachulu nduko neni. Ndipano. Ndapo nani. Shii.
0: Kama
1: mamunanga pata basa ndipa sendu.
0: Huya
1: sapanjara na
0: nyoteni. Uli Johnny Beck huyo. Ndono ngwa sorongona nduzo.
1: Mesi. Mabwana. Kwa di mesi olima wakene?
0: Bani.
1: Mapira manga. Ndo olima waka?
0: Ndalima. Pina undikaku ya chifungira changa. Mindilimi sambu. Pina nguwa mundini. Kabi gona. Kulmanu kwa nga undonda mala. Nde. Pina funazani kumisa nitombu ya nganguno yu.
1: Chakachino tinagulisa. Mpira manga na fungo.
0: Chakachino.
1: Mpungene mbwenye.
0: Hey.
1: Mpunga wasa kwa
0: nisabu. Atepi nganye niratu mipungene na zasi ya mpunga basa maningi ulima kwa mpunga.
1: Inkabe basa.
0: Ah, totonyu.
1: Anapiana mpunga, anapiana. Ufenu, nsima. Neine nga kusani nisima.
0: Nisajia mpungene, anajia mpunga siwa pale.
1: Neine nkabe ukuja maningi nsima nkabe.
0: Ahede.
1: Nisajia pianga mpunga.
0: Kapuimu itepa. Mamao na kumami ndakunu.
1: Mamao na funandi tamangembu.
0: Aha.
1: Mangwana.
0: Nsiku za tapamanja. Ndi mumwe ni andi. Nsiku
1: za tapamanja. Dabwere ni zuru. O tangwa nkazi ula karonga na
0: yu. Tatale kafuna zizida pondu kwe kutai. Tai. Tamapangisana penidi vya kumami ndapondu.
1: Nsiku za tapamanja. Nsiku za tapamanja.
0: Nduwala kukona mbupi tukolokonya pondu ni inji unakaninga ni winchenje kurubu la pachilo.
1: Nipenda baka yao. Dapembe ule kapirikini. Ine njipenda
0: kumumi. Yana mbanzato na kanefi kuna.
1: Baka yao yo. Nafuna ndivyo mwonga mama mundi chaira. Hakuno baka yao ama. Hakuno baka yao ama.
0: Naza kuchina chendishendi.
1: Njiri kwenda.
0: Ande yandi.
1: Mulondaze munda.
0: We munda mudoona ta. Kuna mudoona ngukuno.
1: Anarongemu ni mazalari maindika nuanu ule.
0: Dakome. Tai mbadida na.
1: Ndokoni.
0: Ahede.
1: Apo muna bwara lini bera.
0: Kubera, ndi nabwera kweko. Satambira kweko ine. Nabwe ni ngatambira, ndi one ngundu zagulete mashendi shendi anga.
1: Mwaka mwaka tambira uiri, mwe mwune nenda kakwata ini vano.
3: Odini, masikate didi mai.
1: Masikate didi.
3: Mwadokera tani.
1: Tadokera peni mwune.
3: Zulu tamwanyika na panjira, leo ndatuani, nika mwanyika leo ndo dabwera. Hivi kwa mundi fia kare kuno.
1: Jumo mwenye.
3: Jepa ndina muzimbu bero ku.
1: Musakara mbu bero.
3: Si, ana sakara kwe ku bero.
1: Apo anabwela, analima kuno ndimwe.
3: Ngabe, ini napaiti, kukabia tukuno. Ninga ni muzipondo kuno. Kuno ni muzipondo. Kwa kukumuzi, huku ni muzipondo. So, anapiana nduwa kufunza kwa. Hivi kukari hati pia tukuno. Kwa yangabwela kuno, satambira mundi fe.
1: Asalonga we nangabwela.
3: Iyo ndi mamu na panangu masamba na koza sakata. Pezuli ambiti apasa.
1: Masamba.
3: Tisaonana na ombu kuno.
1: Si.
3: Asalonga. Kwa mwazulu wa chitabu banda. Ndika mwanyike.
1: Ndimo mwene.
3: Mwayona basa de chitapai.
1: Ataiona.
3: Basa kuno
1: taipangisa wene.
3: Tasa kule kutoma ya mara ya chwiri ya mati na onambu kusoguru.
1: Mukalima munda mwanga?
3: Tai.
1: Munda mwanungo.
3: Doka ifto nseni kuno. Minda nseni. Dakata piao mbali mama didi. Pia manga yoi. Pia tinawona kunenda yoku.
1: Ndimo mwene. Pila manga bukari.
3: So tukulangani ya zua hii na kaka hii penu. Na kama didi pia tu penu.
1: Habe sumuru ngana saa kwa ula?
3: Penu mai penu.
1: Pila manga bitali.
0: Odini. Ndime mazalari.
3: Si. Waka mwani kama maa.
0: Kwa te kari mwe mungbala timu watu. Weta kari mjenda pondu. Kota kari.
3: Ndimori mwemu.
1: Kamanga apangana funakwenda. Tinduto mapita nkata.
0: Mpenda lende. Wesi mbasa mwanga sapata pondu base.
1: Nkwenda.
3: Agora pina funa zwa piu kaka umpezo. Muna peza rai.
1: Ine ndina mundambo pera.
3: Na
1: minda bera, na piana shkola,
3: dani. Ande machitilo jinji ndana.
1: So,
3: simwe. Mwako na kanan zero na chita chini.
1: Habe. Awe nembo koma achito apitiswa mpencheni. Bapata mbukunu. Apo mainkuru.
3: Si, mjabu ya kapanga nani taenda. Mjabu ya kamwanyi gani basi.
1: Mjabu mwene, takuta kaka.
3: Ande maya. Mwende kafika.
1: Brigado mai, brigado. Takuta. Wamona darongeno uli. Wamona ngabi.
0: Kodi unepanti mabasi. Unalongwa ndiwe mfiti we.
1: Ipanti matai.
0: Pena vyo munu mwangwa mfiti nditepa.
1: Kamamba bwere vyache. Amasamba. ama sapura
0: iya buka kumunda mundu nga buka kumunda na samba
1: kabe pintu tae mesu kabe pini niko kupangani nga kamu sapichita bwelela ninduli nga kanga kupichita iye kubwela kwenu
0: bwela ndusu kuna pichi indi
1: pemala pemala pemala funandende
0: kwa kwa tolege tolege matisi funga
1: na muka munda
0: kani kwa sapata mfasina
1: ndapiva he ndapiva
0: nina mfasina za kana nguzina
1: mza kuchinja ndapiva hapo mesu ndiri kwenda
0: ahede
1: ndiri kwenda ni
0: wana umilia wini munayo rai
1: umiliao hivi mesi wow. Takana kunyumba kumunda kuno kuno
3: odi odi odi odi odi odi
1: kuno kuno
3: sii
0: yuna mesia kuna kuno le
1: maskata didi mainkuru
3: manungwanu mai
1: eo mungwa kutipeza beno imwe
3: nata tiripo
1: mai
3: mazalari kula nifunza tuwa pae uli muindikani watu mai wawa wabwela panyumba purusa bwambu kakuona
1: oh anda bwela zulo tulero mai tukumanga mitoro tende mamwana kupana chapa beserembo tende kone kumipunga kwatu
3: ndimu mwene paya pata basa kunu muna wana paya
1: ndimu ya pata
0: ndimu inyato alai
3: ndimu paya
0: ane wamaya
3: wana
0: wamaya nyanyamina anazimwe
3: inje
0: awamba nzatu kunu mendika
1: oh ndaona ndaona hapo mainkuru tunacheza
3: ite ande mai fambani mwadidi
1: matukumana tijoro muna tirekerera zura kata kana kwera maya nango pano atimbani maya
0: ara mai masalari
1: mai masalari akalipano
0: nati wada
3: ndikano athu
1: ya masalari
3: inde nzatu kuno tinambo
1: zwe ndira kada bwera pano dzulu
3: ndi mai nkulu athu gereja
0: mai gereja mai pastor
1: mai nkulu anu ku gereja
3: mai masalari
1: ku gereja
0: wasenda ndi mingu muno mphavu na pastor gereja
1: dana mochita mwadi
0: senda na
1: hapo mai nkulu
3: saka ubale
1: ahe tinacheza efe
3: ngabe
1: ngwenda kuno
3: kafike Obrigado.
1: Tá curta a diferença, mas a tua na, tá o na na aí. Da tomera o nem de cabeira kuno.
3: Ande.
1: Patani.
0: Vai.
1: Patani pasta.
0: Ah, pasta, entendi.
1: Quando vem bem agora, quando
0: vem boa, vem bem da funda nela, depois que já cupa já pandura tempo, quando quati é um banho de Denis.
1: Aí mamãe quando funa quando passa com pandura.
0: Uau, já tinha curto a tangua tá soante.
1: Kwa bango nunzeri zile.
0: Tamba chinjanji.
1: Patani antero.
0: Antu angaji ambao su kukuta ngusia chindu mbicheka ndi kutantu kukuta.
1: Ndapiva, ndapiva.
0: Hede. Dalungi kaduanga kutumija wili tani. Dapiva mwadi zitambi. Kaduange mwataka wanatani pondo pali.
1: Imo muda kwata. Ine mwamindu kwa tambu.
0: Mapatiruano nesida kuona ni mwadi di mwakaninga kuti. Muna kupanganiza anakuli. Manirani wa sida zewa na mwadi di pali. Inda za kwatadi bebali.
1: Makwata. Uda
0: pasemi yonu seni rai.
1: Nkabi. Muna ndi pasadi yonu seni. Kama pasaji.
0: Ba pasaji ya pasaji ya ndi inadziweni. Bo inda za sakena angwiri ponto mbosa mwangamuli. Wa mkuti inka mkapoti mwangamuli.
1: Leka ni chenjerani. Kuno kuda bweleni kuno. Panango maikapa kundu. Tera ini ndi ziwa kutimwa siya kubili. Ndini nkumbe nsanga, muna nyingi tele ipulaye. Kobili tamakawana kunyumba, ukukuno mkunu funisa pondo kobili kubiliani.
0: Sikunyeze muna zeduwala.
1: Mesi, shaperi nkabili mire.
0: Enali mire, mwena siyao shtima ukuisa dembuko uku. Mwena mbomu ina shtima
1: na shapa. Ndeni pianga na shapa.
0: Mweka na shtima pondo mwena
1: shapa. Ya pika, limisa
0: ini. Para, soko bradori, para. Pirani.
1: Ilipenda kupi peni, mwafundisa avemu.
0: Ilipenda kupi wa mwende ratu, bukapanu nyamatana, mwende tema, fambisi, mwende dona, nambana.
1: Tikwenda.
0: Ahede, fambani madini mama.
1: Sana nipo madini.
0: Mamutinyeze rakuno.
1: Uwa.
0: Aha, kanu mga mangodolo gate, ni mwana kwe kukubira.
3: Shee.
1: Mwadogera tani manyatwa.
3: Ndikadenda kona na pai pata kuko.
1: Nandi.
3: Mwanyika bwana mazima yao.
1: Abwera ati.
3: Mwana mazima.
1: Tatenda mbukamona.
3: Mwaida kamwanyika.
1: Mwenye mai ule.
3: Mayo na sali manole.
1: Peno.
3: Peno.
1: Shi manje ndi nkazi. Shi.
3: Mataiho ndi chitaiye.
1: A?
3: Shi. Peno pai hadampa ngakuti mai amba kugeresha kwatu peno.
1: Peno.
3: Matairi rusia didi bi?
1: Ha?
3: Pia ni mpidende mkwe?
1: Na, pia ni mpidende na nitele kwa ni mwadidi?
3: Uwa.
1: Na mwanyika amba, nitaira mwarashpeto.
3: Iye mamuna chambula za kamu nga chitatani. Pida mwela zulo, fika njira za longatani.
1: Ha? Nye longa pindipia maa, panangu hadampanga pindipia maa, sumkazi tayo.
3: Tama mwanyika na panjira pale kede.
1: Hmm.
3: Iye mamuna, busa bakaya upasi mai.
1: Shii.
3: Iye nkazi afunafumbuka pepo.
1: Ha?
3: Afunafumbuka. Nye mda kaini bila fumbuka.
1: Mbada fumbuka.
3: Mbada Tomasi ya fiki kunyumba. Mbada kaini ndo zamba shobona.
1: Ndabe.
3: Ndaenda kwa kutatindeli. Doneni loda ndikoda kawa mwenyika. Bana mukazira kana manyazi bari pasa ndinoka.
4: Azangari kazira zangari.
3: Karakana datikanisa neora.
4: Ndikasikanisana.
3: Dafikenda tabwa mwenyika anda kumwenyika nepanjira. Ndika mwenyika panyimba vanhu zvi. Matairi raitaira.
4: Akuipirwa.
3: Kadataira mwariri dai. Shi. Bana ngone ana pembera unya kupembera ngataira nepale.
4: Ngabi. Bana mwambani pembera manji nzeru.
3: Imu mwambanga kutipaya tisapemberana.
4: Tatabunza. Kuti mai alimbato nzato gresha. Ni mayungkulu ato gresha. Aweni potaile shi. Ni mayungkulu ato gresha kandalo. Ande.
3: Jepa enda ndaona dede.
4: Dede ahenda.
3: Mito alunye kutuko ni mamuna.
4: Shi. Paya sato ngono.
3: Iyo kaze pasoko mamuna kwendo nduli no minoru. Vembe le mera vembe iyo kwendo na nduli.
4: Kwendo na nduli. Dede.
1: I'm going to go to the house. So, cobradori, Toranga Pazura, Papana Vembanga, the Bucanin, the Persona Munanga.
0: What in him when Sikus at a Pamanta Tepa Tok and Dambuk and Dakuno, Mansikusanga Sapanas of Tambira, when the Nimbukunum Bok, Pensenda Masapula Penseni Piama, Panapinang Ponduban, Casagambo, Fika Kunumba, Nemkendam. Manafraza Buden Shawa, Gona Shadzua, eh? Nakumana Mapemangambo at a Nimbu, I in Danzulusha. Did a Marin Sakura good to me? What to Makuna Kwame? Masalali. Odini, odini, mai, odini, mai.
3: Pai, pitani, pai.
0: Ahede.
3: Mpandusha.
0: Andi, mai.
3: Ah,
0: mwa kira tani. Kwa kini kupanga nani, mai.
3: Aha.
0: Ah, piana pipa, anga muna zani funguli ya sumba, mundi piti sirambu nyumba.
3: Mwa kena kunyumba,
0: right? Kwa, nsiku satapa manja, andi, mai.
3: Naraza, mwa masakula, matema
0: mwa linzulu. Mwona, mwona.
3: Iya pansi, nga gosha vitai.
0: Ahede.
3: Nga gosha njene, lina tomefi.
0: Iya pansi, mwina bambu pia.
3: Kwa, nga bepi ntufi.
0: Mwona.
3: Tuma
0: kwenda kuona kunyumba.
3: Kia manga mama kuyona.
0: Mwona.
3: Pati pati, mafakuza, andalekatuna.
0: Wa.
3: Mungona masumane bozi mawiri munabwa kaona makapra
0: tafuna pilendeni ntima watsamira mai
3: ndiye wa kurupira tonse tingagona chitu chadidi cheni
0: enu mayenyato ikwe kuli penu
3: mayenyato panangu alikondaona mapitana ngora
0: mazi hapa si ndingapanga mendika ndingapanga nyisana
3: nzo nga chadona tumapalimera
0: kafuli yangu ndatongwenda kweko
3: handi baba
0: hede
3: kafike pai
0: pemanga takati nyati sura yantu ishi pemanga teipe kwena midiko odini odini mai odini
4: Kuna.
0: Andi. Hehede.
4: Maskata
0: didi mai.
4: Indi pai.
0: Wa ini natini mutsikinde kam.
4: Indi pai.
0: Andi nsiku katapa manja. Tuma kwenda kunyumba mai.
4: Andi.
0: Ahede. Muna samba mundu onere rambu pa nyumba panangu mundisiku ura unde. Muna itrambu pi masombu ga. Panangu mundi mainye. Mazalarembu kulembu masombu ga. Unu ndi anza tundimu.
4: Andi pai. Takuta.
0: Sapembira tunseni. Tunseni. Indi. Muna.
4: Kafambani mwadidi pai.
0: Ngone kapeku ipakuno. Numero anga muna yora. I had a friend.
3: Basene na ife munu mapia mangana pia na zuu hawa. Alipati pati onisani alikumala kupia. Kamati na kata ni pipa nuchakache. Ninga munda wa mamu nore.
4: Ante.
3: Ji.
4: Mamu na
3: munda wa pai. Kachako.
4: Anabanya febi.
3: Iii. Ndekani kunchere tokozi.
4: Iii nkabi.
3: Nkabi. Nema nga wana na munda leka nilonga. Bika na munda na munda acha.
4: Iii.
3: Alamu hana pia onayeka.
4: Unga mpanga.
3: Pia mangeli pati pati kumatepa na anapia na kumbuli. Kama ifitina chitatani chakachino. Ini pamunda panga po, paponta po, basi marafuna nitafuna mwenye mwenzene ngambi.
4: Anji, ndatuma kunchaire ini.
3: Mwampanga anji.
4: Ndatupangai mutema, ndatuma chaya ntokozi. Pina chaya ntokozi, hata tahi datai. Hakuna pina ndipangai mwepi, hakuna tipanga.
3: Ulekani kumpanga ta.
4: Anji.
3: Kada muna napionaika.
4: Inje.
3: Ea. Kwa di angachaya ndiye.
4: Inje.
3: Imulongani wakunu kwa kukoma kwenye.
4: Madidi kwenye.
3: Ehede. Mungu hanga anapita munda macha na pionaika.
4: Anaonaika.
3: Ndakupanga ndia ndaonda dipanga po po ponte yonji natafuna. Apo mbwenye. Pali ngabi. Pali ngabi. Apu ya ngabwene. Namba unambwe kenu.
4: Maningi. Yes. Sasa na munda mwanga.
3: Ah.
4: Munda mwanga tepombo. Matundu zipale. papi papi
1: ande chakati tunafa na njala zipano mani akadala mukapya manga mani akadabalikayo lero mbima uma tepa katusulana uma tepa kwa kata kakata mulungu atipasangodolo mulungu atipasangodolo mai ni hako zalonga
0: odini odini odini odini odini mai odini odini panyumba paneta no panantu uvi hapa
1: ndeni kona kumunda sala vena na gwera vyati dzino penu ndeni kona kumunda anthu kulonga mataka makuru ama mwazika mwazika nganzika shi mpungano kama chakachino tinaja ndoma kwenda kumunda shi kama changa changene nadulika ne mazishi ndinalima tani tepa toma kuiresera ma isagbandika shi kama umerache umera wa mera mame ni pano mamuna natiandironga kutisidari madi ukupao kule piramanga ninga kwa mafuta piramanga bido tuma kuenda nkomu yoshi mame ni wana bondia bondia mai kweko bondia bondia
3: bondia
1: mwacherwa
3: mama tiripo penongo imwe
1: jetani mwene mwena majimbo mwema
3: mwananga pili mwena vina kwa zaka ipi
1: funandi mwerele
3: Sakula ya kutoma nda imala. Ya chiviri ya malazala pondo. Mazi mpumba ngabe. Mpumba nona toko tali tena.
1: Mainkuru ini nkubwerera. Funandidule changa tepa. Ili kukwandika.
3: Mambu kada tomele. Mungada tomamu malambu ya kutoma. Munza malisira ya chiviri.
1: Habe kutoma nda bwera.
3: Mamara.
1: Sida malabi.
3: Apumona.
1: Kundinangu ya kutoma. Nda toma kwenda kumunda kuna painkuru. Kupaya. Kwa wanga kumunda huku mapiramanga. Piramanga nikalikuwa kusimana damara. Piramanga ni biti biti biti.
3: Tikanyeleze la pita lungwa kutikuna mbura mbebo na mulungu enu wankuru. Tati yao tikata anga manungu. Inde. Anga vumba mbona mpunga tunalamuga. Mai pepi mulungu adacha.
1: Isi anafumba
3: kondo na.
1: Anafumba dono.
3: Taferwa. Taferwa.
1: Inde.
3: Adalima vya pikuru na ini dalima pangono sasa.
1: Sasawa inde. Kama tinakurumuka nanti, tinakurumuka naife. Ine mbwenye kwe kukumunda huku, painkuru. Penu sumana ino anabwela nafuna nipanga. La sieja kubalira. Alibiti, biti, biti, biti.
3: Mbwenye mapia manga muna wana chakuo.
1: Ndimo mbwenye. Anga waza, anga kunda waza mai. Mataka kwe kuna
3: makumu. Masia kubalira.
1: Ana alikubalira. Anga waziru hapa
3: mwono. Mwaja kundibazi. Mwenye mai. Mpunga mpunga.
1: Mpunga ngabe. Kwa ngambu huku nite pombo basi.
3: Mwene.
1: Inje.
3: Adali makupi kubira basi. Kiri
1: ya chakuminda chakuminda chakupia chakati.
3: Nena kubira kukula mitija peno. Inisi na uko zalonga. Ana alikunyumba kuda.
1: Inje.
3: Mamu nanga basa ngabe.
1: Ngabe.
3: Mai.
1: Wadi mba kakwe ni nabasa pia kugula na pia munda mwaku pesianga. Mba kanabasa
3: na gula mwaku kwa njiri kunyumba kwanga. Kakwa zile kanada. Anda wanana.
1: Inde.
3: Enda. Nini ya mda bitulamu sinasakula vibibi ya kwana.
1: Ina inene pina nkwenda. Ine penu na jinachita na mapira manga huko. Mbwenye limapondo mpunga kwa nandidula. Pinaidulani sabandika. Pinaidulani sabandika. Nachitata nimbweni. Mataka makakazika kakazika mwa mataka
3: makakazika. Mabibanda tepweni pina kubandika pia kubandika. Pina sala pia salamu.
1: Hine ngabe pa inkuruku. Munda shima pina manga. Ndadendeni mwazidamara kalibiti bitu oraino watae. Na vanga bwela. Alipwe kwa weni.
3: Mwenye mulu kukulupira biyano.
1: Na kulupira di inde. Talima kuhiri.
3: Mwenye fitafa.
0: Pano ndabwela panantu huvi panu panyumba panu. Nda kumunda atae. Tokwene kona kutando ya denda kumunda nure. Ha, mudende muhimu kama kwa tani. Kuna mazi kwe, kuna mazi, kuna nchi kwe.
1: Mbana dungunya bwera kani. Pepata kuma bwera kani.
0: Wa, kutikunku kwa kuma kumunda rai. Muna dukira kuma mindua. Penu.
1: Ha. Kuda kuma, sikuwa nuku rai.
0: Kwatu ha, kwatu kwa kuma. Kwatu kwa kuma.
1: Kuda kuma, sikuwa kwa nuku.
0: Kwatu tai.
1: Kwa kuma ande. Munda mule.
0: Aha.
1: Unga bubeduka mwe mule, ngoli na buruka.
0: Mbukiratu.
1: Wadodesa nkuru zaadu
0: isapita upitiratu manga mule minyanza
1: ninga mkadenda nandu
0: ije
1: inde
0: Kapiva na kwekwe na matanda hava nyamkwe
1: kubero kumama. Mpunga ngabe.
0: Pigu.
1: Anajia mpunga ni mundu mundu. Mundu mundu achema ngakala nchecha.
0: Aha. Aha. Nchecha na kunuche nchecha musamosa. Wasiana mataka makulu
1: ata. Sicho pata kusicho.
0: Kwa mashipatu ya matanda huko. Kwa ni mwona mbule nduda bweremwe.
1: Ine ndaona. Tepa na nyenesera huku ngabe manera tae. Bwerele vya tutende kakorola vya tutidaone.
0: Ahedi.
1: Anangu tubweza gulisa titafune vya tu.
0: Tae fima kutona nyumba ati kunikuda sala huku. Na kufuna kupunga kwa te kwa chakati na basati ya kwe kubase doneme kumundeli.
1: Inde.
0: Inga buruke neti, inga makpatisa na karu, inga bwera kuno. Pinangu titani, gulisa pinangu, tuone mbuti nyumba ati pinangu mba pali shkola.
1: Gulisa, maka maka mbida kampunga huku mbuda buruka.
0: Waa. Kashipa nungu kunena pangunupe ni nkabe.
1: Waa. Mesi.
0: Hai.
1: Tinga bwera huku.
0: Haa.
1: Munenda kaona.
0: Nena kuona mbukwana.
1: Munenda kaona. Mpunga huku fapia otepo teni na mimbache.
0: Jee. Jee. Haida ni mpungu
1: kumbu. Mangangu, simangangu mundomu.
0: Tama jako.
1: Kama.
0: Ine ndi jandi kufuna kuti ndi bwere ri pontu kwenda kuona napenda longe mu mane mpiano pinonge mbi kundifewesa manungu
1: fewesa manungu tani ndoko ni kwene mwende kaona ako ngaka kumunda muna fewa manungu ine
0: ndiyanga
1: kwatu hapo chino
0: ndeni tikaone
1: ne ndoko ni mwine ine mpamvu ngabe
0: paseni supa
1: ndoko ni mwende kaona muku penu mulungu ala wa kom, na kuti mulungu hadawaza tai ndoko ni mwende kaona ako Munga pigumana, mkororani konta njera, tisie pano, tindika korora mapira manga tibwato nsene.
0: Huku tinenda kumunda kona kwa mpunga pono kabile.
1: Kwa mpunga kuna manera kwa tendenu
0: huku. Yemu salani, salani.
1: Munga bwera. Munga bwera, munenda kaona. Yine, munaona mundanga basi tayo, munaona mbo minda yanga.
0: Hini ndikuenda, ndikuenda ya matanda. Ningafika kuli, pia kunu unapeseni nga masasa na kuhu. Tofonerani. Mai, mai, mai. Kwa Inde. Nuna kunu, kwa nuna.
1: Aha. Kwerani.
0: Ahede. Kwa nuna.
1: Mamunanga walonga perzeri.
0: Kwa tukunya matana kwa kununa.
1: Ndaona, ini mapira mangani nga zozwa mafuta.
0: Ukumbu, ukumbu.
1: Masamba basi.
0: Mangani mitolo wanga dendi. Mangani tumi.
1: Mitolo wanga.
0: Ntima anga za uli nyamatana. Panangu mafimbi anga za makula. Mafimbi ali. Majaundu. Ushu. Mumba hedi ya
1: hedi
0: ufa siapia ufa lika kwa tamaningi ufa sopo hodi kabaka yao hakumbana kuhoroselo adama kukwana uche njari inenda kapesa
1: hapo anafuna kapesa mbani nkazule re
0: tai tai tai tai waa kwa ni nkazi dini nji kadi
1: hini umu ndai kamopi ufa ndai kamopi mpunga
0: ndai
1: kamopi makarao
0: hedi
1: ufa imo muna busadi mapira manga mbamu toma hini mzati katoma
0: kabi kabi kabi kabi kabi
1: kudi mamuna kudi musa kula nzeru mamuzisi
0: ya kufuta kuli makumkuli makumba kuwa machakati noita kutitani
1: kabi kabi nkazule ndakona basi ni maswati
0: waa
1: Iu korole mapira mango ndika pasi mkazo mwana chino ndika pesa. Kwa
0: mandi nji.
1: Wa.
0: Aha, ifi mpenda.
1: Andi.
0: Nyehede. Aha.
1: Tambilani, tambilani.
0: Ahede.
1: Ahede. Mwema muna piufa.
0: Aha.
1: Kundinangu neka mplashi kupawa pishuka.
0: Kupawa pishuka. Nikafika kuru kuru kuru.
1: Inde.
0: Pishunga. Ahede. Tata. Tata. Tata. Tata. Tata. Tata. Hede. Ndili mpenda.
1: Ye. Chi.
0: Tama meku itonseni chini nchi. Pinabuka ninga miche wipi. Chai.

Nke soch mgbe a na-enke soch tụrụkọrọ nga David Nkeka ozi na Jose Mpunga Ufino kota kwa njiri tụrụkọva Clayton David Clayton David ganya juízo.

0: kodi muli kugona visera radio. Anangu wali kugona tayo.
1: Siku ya koyo ufu.
0: Tirokona kutuwa minyu wa ntoko zialo mulipo. Alo. Alo mulipo. Vyanensa wa itu seti 91 doze 60.

0: sambo kugawa nkhuku mwana nkazi anga nanji tungapwa zapenepo unatu wamale mabanja alo mlipo
1: bondia bondia
0: machibasa didi zina mkulungera kupi
1: wakatisa chabere so gojogwe
0: mundimua gojogwe muliba
1: ya ndibo kanyo mnachelo wa viradio lechu wabo
0: iyo guno nilipama eni muna agona ati
1: Ba iyo ni yumira be yum kodoro le ni mio tambe muruli muso kata ma woyo woyo woyo ba
0: mwini mwini mwini mwini
1: tambe ni gazeto di kari gazeta wende ve eni
0: takuta mbuya gojobwe pitiri zani basi na kutipurtano unga kwa na nzizu na imbani tuna kutimupere kumengiro kuna bali na zinza
1: ya brigado
0: takuta baba tikalonga na mbuya gojobwe gojobwe nditepu tai gojobwe Bulukira ku Street Radar.